waye dem duñ ko soolale yu bari lako yow loolu aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mu ne wamal hayatud dunya illa mataul ghurur mu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen deg min alladhina utul kitaba ci ñin jox téré min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wan nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ne lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu man doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn muñta am al-iman ci muñu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay nattu da ngay gis gone go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay nattu nattu sax ba moy tur ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am nattu ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhadaya salihin yayyib ken ku masne amantu billahi butu alak sang dal tambule am ay nat waye nak asabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ñu ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeeg gu neew ñu wéccé ko ñeeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé sama nang khalil lañ deggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena la tahsabanna bu mu yaakar alladhina yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñu sant len bima lam yas'alu ci luñu defa bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bu len yaakaré bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud

muñ gëm fa muñoon muñ ji nga am pexe nag mooy muñ ji nga xam ne tabarkàlla mooy muñ nga yusuf muñoon ca kër buur ba te mooy taxaw taxaw wér këñ la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuriyannaka bu ñu la wanee ba'd allazi na'iduhum lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi kon day da nga ca dug lool da nga xam li nga xam ne moo li xew maanaam wax ji fii in araynaaka ba'd allazi na'iduhum min alazab jawaabu charte fii ñu ne maxsuuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almatlub lenn ñëwan la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna teyit moom ngay sàkku mën nañ la ko woon fii su boobaa nga teg ci sa bët ñu wax ne la ñii lay tooñ fii lay jaar ak ñoom ñii lay tooñ fii lay mujj ak ñoom loolu mën naa am aw natawaffayan naka wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñoom wala sax aw natawaffayan naka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi benn ñu jële la fi indi la fii nga xam ne fii la fi la yàlla nekk nga noppalu fa yee laa yor jaawoon ñoom ñëpp ñu dellu si fekk la fi wala boog nga ne benn ñëwan la lii la nar a def wala ñu bàyyi ba nga ànd ak ñoom ñëw fii ma wan la ni ma leen nar a def ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarkàlla aw déggin la ci aaya jii di aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haq waxoon na ko ci sarbal di suratu saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abdana daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yàlla ne wa laqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni walaqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni te lépp luñ la wax rek na la wóor ne wax nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def leen loo xam ne defuñu la ko mbaa ñu wax leen loo xam ne waxuñu la ko sallallahu alayhi wa sallam walaqad arsalna rusulan min qablika minhum am na ci yonent yooyee man qasasnaa alayka ñoo xam ne nettil naa la seen dund am na ci yonent yoo xam ne nettil naa la seen dund wa minhum man lam naqsas alayka ñoo xam ne nettiliwuma la yow seen dund kon ñaari xeeti yonent moo am fii yonent yoo xam ne nettil naa la fi ñu jaar seen dund ak yoo xam ne nettali wuma la seenu dund yow nag du ma la nettali sa dund moo tax xissa yonent bi du am ci alquran déedéet xissa yonent bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xam ne xissa yonent yi li mu doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasnaa alayka yàlla nettali na ko ibrahima ak coono ba nettali ko nooxun ak coono ba nettali ko moussa ak coono ba nettali ko isa ak coono ba nettali ko yusuf ak natt yu métti ya nettali ko yaquub ak tabarkàlla mbañal ka doxoon digganteem ak isu yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag programme la bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xolte jàll am yeneen yoo xam ne nag nettaliwu ko ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ye ca des day guddal nettali mu daal di koy nettali léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran bi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la

ya ak ubudiyya qahriya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéne niki yoy daw udal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre day daj denk wi mu door ci pont bi mu dugg ci bir denk wi dal ni pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu wa laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu wa man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuk joom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cialako wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñatt dede manam li ci ñaar mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel li mu mel ñu ñuy kënti ko seen rek ku ñew fekk ko fi mo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggugumuy ku ci am menn pexe bañ ko yëkëti ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si ka démb dafa rëss ñu dem di ko yëkëti ji waat tol yooyu duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéenam koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari lañu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rekk moom mooy yàlla su ma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba deme ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral baam solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nuñ fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuñ lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu ma'lumun wa kayfiya wal kayfiya majhula wa su'alu anhu bid'a istiwa dal tok na mom ku ne xam na lan moy tok na yalla toge kenn xamuko laaj nak waw naka la yalla toge lola nak lola bid'a la yalla dal kenn ku nek ci

yalla muné allazeena ñi nga xamné yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa lul kama yaqoom ni muy taxawé allazi waaji nga xamne yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytan shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la kayba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su lekké la koy def waye ñom sayyid qutub jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jayeng jayegi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol nga jëk jëk rek dégg ñu na salaamu aleykum liggéey kër ya ngay gëw wala ñang koy gëdd wala nangam nangam do tax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatu na lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jaay ñoy yam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poche ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tégal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' an jaay wa harrama riba sanna harama al riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sañna aramal riba sañna daganal jaay te jaay la daganal riba dama ko aramal gog le nga ne ben way xaliss bala ligey maram lañ ca wara ñak mu ne kon pey mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tabarakallah ak ñew wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun waratihi min rabbihi ci borom yala ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu miram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arame fet na waron jeflin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak ci yalla dalu tabaraka taala wa man aada ku deg warate ba nak ne continue jef riba fa ulaika ñoñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musal hum ñam khaliduna na fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yagga yagga yagga mu jiral nak ñi walbati buy dar yi ñoree yalla sa tuwaat yeneen der jox leen suma la ye mot fiya wala yahya yalla ci la musal yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far bo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku

sharin bul bok mukk ci nga xamni dañuy fikki sak lu joge fa yalla mune yunus bi sallallahu alaihi wasallam ali hada huwa alhaq alqawl alhaq fi isa fala takum min ashakin bul bok ci ñi fikki sak wax ji mala wax bok na ci gem yalla kon tabaaraku ta'ala mu presenter mbir nga gemé ko nonam mu ko presenter fu mu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gemé ko nonam lum jital nga nango ko nonam lum defal ginaaw nga nango ko nonam bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem gi ngi koy gem mu ne ko fala takun minal mumtarin bul bok ci nga xamné dañuy sik sak mbir bi mu ñu ngi def salawatu wa salaamu alayhi so len netale ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom faman hajjaka ku yarante te yow fi ti'isa min ba'd ma ja'ak ginabum la dikali min al-'ilm ci xam xam faqul nang ko la di wax ne ta'alu kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo da nga di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ñeen wo seen dom yu goor ak jigen ci biir rëdd bi ñom tam ñu wo seen dom yu goor ak jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy sore ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biir rëdd wani sa'ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wani sa'akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do suma ginaaw ga bañu duggé nak neen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala mu ñu giñ na ni ñi nga xamne ñoo doon bëgg def ak yent bi mubahala buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mune wa fitaki nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnati li bima lanati lahu wal qasasul haqq moy nekk li bu deug lahu wal qasasul al haqq moy nekk li bo xamne moy bu deug wama min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yakh allah wama min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani walam yazal jalla ali mushan nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xañ na ko def al hakimu moy ko xereñ ba nga xamne du def lu ñum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkati su baba ku djiblu ci lol rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamene alquran taxawal na hujje yi taxawal na layu leer yi ci yak yi nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahudan nasra yeen ñoon téré
تعالوا كايلين يين نياري غروب ييب الى كلمه سواين تي بات بو خاني بات بو يمولا نيو تي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنتي نيون اك يي nga xamne ñoti yam mom bat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd bat bo xani bi ñun ñepp ñoti bokk yam bat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wétal illa allah kudut yalla wala nusrika bi ñi ñu bañ ko bokalé say an dara ba ñu bañu ñu baña jamm kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

0: dina am lenn mel motax mu ne amit taqaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaqaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaqaza nak moy nga gis ko dang ko daldi jël fédélé ko sa njabot li ñuy wax tay da ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fété wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfaakum mutannal len yeen nit ñuy wax lolu bil banina ci dom yu gor lolu modib laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gënu ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggu leen ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba noppi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamni dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme nga xamni kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wo bu fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkalla wa xuti sa keur amna ci ko sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeug ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dan tay ji tabarkalla ñi ngi koy labataka bu ko denc soxna yalla mu neen noonu ñu mel ci jigéen nag, ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa, ñoom doomu jigéen yi. Subhanallahi al-azim, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yàlla mu ne awa man, mu ndax koo xam ne, foofu ci jigéen lay wax, mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay. Koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or, bu mënoon a takk jama sax takk ko. Fil xilya awa man yu nasha'u fil xilya, mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone gone gone, boo seetee nopp ya fekk ci or, loxo ya or, baat ba or, tabarkàlla yaram wi yépp bu sañoon takkaay lay doon, muy benn manqué manqué. Wahuwa moom fil xisaami, bu nekkee ci xuloo, gayru mubin, munta leeral lam bëgg a leeral. Muy ñaari manqué manqué. Yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàlla ay papaam, waxin la jublu ci xas jigéen ñi, waaye wax na leen ci dara. Jublu ci xas leen nag, wala tuutal leen, waaye wax na leen ci dara. Wax ko jigéen ñëpp nag. Awa man yu nasha'u fil xilya, moo tax wa mal xulyu wala xilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min xusnin izil xusnu qassara aw izal xusnu qassara. Benn shaair moo ko wax, mu ne takaay nikkul dara lu dul taar buy wàññi nit. Nit ki jàpp ne day yokk ab rafetaayam su fekkee ne rafetaay ba matul. Bi maana ñaari ku la gën a bëgg takaay moo la gën a am feebaru bakkan, feebaru du'fu, waaw ak du'fu nafsaani. Léeg-léeg mu dal góor, léeg-léeg mu dal jigéen, jigéen la ëpp lu muy dal takk rek. Nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat. Loolu yàlla ko wax ci alquranul karim. Beneen bi muy wàllu xuloo, jigéen ñaare lu nu ko tooñ tooñ tooñ, su xuloo jotee mën naa am jooya tax li mu bëgg a wax du ko wax. Yàlla mu ne ku ñaar yii ne ci yow, mu ndax looloo tax ngeen bañ leen? Bi ñaar yii nekkee ci ñoom, mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajur ñii? Tabarkàlla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Kon nag takkaay yi tabarkàlla lii rek lay jariñ. Daanaka léeg-léeg gis ko la mu takk, su jaayoon xaaj ba doomam mën ci tàmbulee bi liggéey am ci départ, gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag, capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu. Suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi, allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman, inaasan di aw jigéen. Waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ, mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu, ibadu rahman, la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu. Waaw muy beneen tooñ, ñu ne ñooñu aw jigéen lañu. Malaaka yi kon ay ribaadu rahman lañu. Loolu lañ ko def ñaari yëf rek, topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram. Loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga, moo xam leneen, yàlla nga lay boole min ibaadihi ci ay jaamam. Imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi, koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak ci tereem, di bàyyi ay tereem, yàlla subhanahu wa ta'ala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam. Kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awaamirillahi wajtinaabu nawaahihi, loolu moo leen def ñu nekk ibadu rahman. Yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ, ashahidu xalqahum, ndax dañoo fekkee ba leen yàlla bindi. Waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ, ashahidu, ndax dañoo fekkee xalqahum, bind ga leen yàlla bind. bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waqta xalqi llahi lahum xatta arafu annahum inaas. Malaaka yi jàpp naa ne kenn ñun fekkiwul seen i juddu, kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala. Mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen, mu ndax ña ngay waddu, mu ndax ña ngay musoo. Yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ. Yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu qalqahum, nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee. Wa yusaluuna, dana am bis ñu laaj leen ko. Waaw, malaaka yi ñii ne malaaka yi ay jigéen lañ. neexoon la hadan naasa, mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñëpp, waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen. Ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub, ku xeyntu ndëngte mu bàyyi la nga dëng. Waaw, leen lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu, imma shakiran wa imma kafura. Feneen fa mu ne wahadaynahu najdayni, ku jaar ci njub gi nga góorgóorlu mu jàppale la, ku tàmmil ndëngte it mu bàyyi la foofa rek. Wala yazaalu, du dañ nag allazina, ñi nga xam ne tusibuhum, wala allazina kafuru, ñu wedd yàlla, duñu dañ mukk. Tusibuhum, di dal ci seen kaw, bima sanacu, ci sababu nag jubadi gi ñuy def, qaariatun, ay mbugal, aw taxullu, wala muy wàcc, qariban, fu jege, min diyaarihim, min daarihim, ci seen kër. Ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe, wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xuppu leen ne leen gis nga li nga nekkee, li ki nekkee, ñoom ñaar ñoo bokk, te gis nga li yàlla teg ci kii. Maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def, yow am njàng la ci yow. Soo dëkkee ku baax muy def lu baax, ngay tàmbalee def lu baax, nga gis ni mu baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll. Waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk, nga nekk ca safaan ba yow it na la wóor ni la koy dal ca safaan boobee, bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll, lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw. Waaw, moo tax bindukat dañuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadati. Maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax. Fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax. Tabarkàllaa, maam bi rahmatulah moo ko bind ci xuqal bu kaw. Kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu, du dañ allazina kafaru, ñu wedd yàlla, tusibuhum, di leen dal, bima sanacu, ci sababu li ñuy def, qaariatun, mbugal, aw wala boog taxullu, muy wàcc mu mbugal ma, qariban, lu jege, min daarihim, ci seen kër. Rekk nag ñu ne ca rek wala yazaalu, ñu ne ca rek xatta yatiya, ba mu dikk nag waadullahi, dig ba yàlla dige woon, waadullahi, dig ba yàlla dige woon daal di dikk. Soo ko dellowaatim ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi, boo nee xatta yatiya waadullahi, muy izhaaru lislaam wa intisaaru alayhim, wala wa intisaaruka alayhim, bi fathi makk. yàlla ne na inna allaha, li wuur mooy yàlla, laa yuxlifu, du wuute al miaada, dig moom jënd yoo xarandiwu. Inna allaha laa yuxlifu al miaad, lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def, su loola jiwee mu def ko. Yonente bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istu'zi'a, yàgg nañoo saboote, bi rusulin, ci ay yonente min qablika, lu la jiitu. Lii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabiyi, ne ko lii ñu lay def, nga nekk ki ma gënal ci nit ñi, di xëye sa kër di julli ji, ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas, ba boo jógee jogg ci sa loxoy di nacc. Mu ne mu ne ko yàgg nañ ko def yonent, nii ñu lay def, nga sëgg di julli,
1: ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def bi yonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bi yonent ni ñu la def ngay jull ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def bi yonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bi yonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu baxut ñepp ak max mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw max don noni ñi baxut ñepp ñu ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma jappelen ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom musa fa kayfa kana cey so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd gudduto merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xil ko luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la na la wuur ne ku tek sa tank fa ñu bax ñe tegon sen tank dur yi ñu daan dur ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def la ko nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim suba barak dana sobe waye yow mi def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamni mo lay tekku dila xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraka taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ci nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu du laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al-ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bi hadhihi sifa min al-asnam manam afaman huwa munax nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqato di def duko yek lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne munax man yamnat ñidul man yalla jalaluhu yemo ñidul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo ak fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jakarlo mom su jëfé xamna li nga jëf lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ni waaw mu nax koku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jëf duko yëp dede man fi nekk ni su fekkone yoy jëf nonu fi ngay jëf man duma xam ci li ngay jëf len suma la doon war lo fi ne bu la nexé nekk sa kër nan sa ndox yeesu guro genn di sécurité ku la wax nga ne ko dama wor sall moy worlu duñ yëg ni wor nga wala duñ yëg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu la timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jala jalu nga na wa lu de reyni mu ne monte teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wolof nga xana ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum waaw nax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba xatum ñet temir ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wasalam ne len sammuhum tudal len ma ñooñu sammuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mudde ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des nako def ci nit mu dagan des nako def ci nit du dagan fi ng koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbaliku ci am keur mu dimbali la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ko yoy yoy moy jafé xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf ci ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla te la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahir min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilmi al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tanbiha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wanene amut mune samuhum tullu len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax de ngeena bëgg xamal yalla lu xamal mune juroomel bi moy bim koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank ndank bi yeg ndank ndank ba ax ci am bi zahir min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dem ca hasiyatu shawi ala al jalalayni di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neena bal li fi nek ziyina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñoom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñoom ba ñu défé né légui tay ñu mëna mabbu l'islam wa suddu ñu galankor len ani sabili ci yoon wi di l'islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la da nga sank munutu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mugal mum dox seen digënté ak yalla ليس لهم من يحميهم من عذاب الله او يدفع عنهم سخطه وانتقامه دنيا ام كين كو خامني كي موي دوخ سين ديغنت يالا ار لين يير لين ناخ يالا بو يامن خيام ني دا فا ام ني بولين دي دوما داي واخ سارني ومن يكذب بهذا الحديث باي ماك ني مو دوما لين تي خامغا ني صلى الله عليه وسلم بو كو يالا ني باي ماك ني مو دوما لين te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay dée tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi dée waaw goor ñepp ci bis bobu la ñuy dée lola motax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñi ragal yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla yi diglé tay bay li muy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la yow dé li ngay def yalla da koy téré té nga nekk ca ci tiko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla dessna ana aljanna jojé nu mel aljanna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi ñeen gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox légui légui wër dé ñu andi la kayit la ndox ma ngi ni nga xamné légui légui nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xayna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xayna ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañu fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yëm la xiyam da ngay am rubina saw nga ne ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamne si mulut ni si soko nané do jang soko nané do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamné bi yoyé lay xel yu fajjurunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaaraku ta'ala digé dama ne ci kër gogé lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nangang non ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ngelaw bu beut nga ndeki aljanna mu amul fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndeki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sab sukar ya noy noy tabakal wasiluha kerga itkat daim wasiluha keruk aljanna momit daim la tansaquhu ash-shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññ ma sax dak naan nga sax dagg waaw ñetti mbokk yi naan ndox naan soow